0: kuji cewa ana ci gaba da kada kuriya a kasar Armenia a wani zabe da ka iya tantance ko kasar za ta ci gaba da matsawa kusa da kasashen Turai ko kuma Rasha. Rahotannin kafafin watsa labaran Amurka sun ce kasar na nazarin amfani da kadarorin Iran da aka toshe wajen biyan kudin barnar da har-haren kasar suka haddasa a kasashen Larabawa. A Najeriya, yan bindiga sun kashe manoma akalla 14 a gonakin su a yankin Isa da Sabon Birni dake jihar Sokoto.
1: A kauyuka duka aka same su aka kashe suna shuka a gonakin su. Da wasu na asibiti kuma an doke wasu. Har ga yanzu ban iya baka bayanin yawan mutanen da aka doke. Don har yanzu barayin nan suna nan cikin dajin nan suna jiran mutane su kashe su.
0: Har yau a Najeriya, rundunar 'yan sandan babban birnin kasar Abuja ta ce ta kama wasu daga cikin 'yan bindigar da suka so kai hari garin Biyaji dake kusa da Kubwa dake yankin karamar hukumar Buhari.
2: Mun zo ne za su ɗiba mutane da muka samu labari shine na jagorance yara na muka je gurin muka daƙile wannan al'amari kuma muka samu nasara kama waɗannan miyagun mutane da kuma harsashe da bindigogi da muka samu muka karɓo daga gurinsu.
0: Muna tafa da dukkan waɗannan har ma da filinmu na taba kiɗi taba karatu, amma da farko sai a gyara zama don shan labarin duniya. Ni ne Imam Saleh. Ana ci gaba da kada ƙuri'a a ƙasar Armenia a wani zaɓe da ka iya tantance ko ƙasar za ta ci gaba da matsawa kusa da ƙasashen Turai ko kuma ta ci gaba da karkata ga tsohuwar ƙawarta Rasha. Ana sa ran jam'iyyar Prime Minister Nikol Pashinyan za ta samu mafi yawan ƙuri'u, amma ba za ta kai ga samun cikakken rinjaye ba. Shahararsa ta ragu tun bayan kashin da Armenia ta sha a wani gajeren yaƙi da Azerbaijan kan yankin Nagorno-Karabakh, wanda ya yi sanadin kusan ɗaukacin Armeniyawan yankin barin gidajensu.
3: His closest rival is Russian-Armenian billionaire Samvel Karapetyan.
0: Wakilar BBC ta ce babban abokin hamayyarsa shine Samvel Karapetyan, wani Armeniya kuma biloniya ɗan asalin Rasha, wanda ke jagorantar kawancen jam'iyyu da dama masu goyon bayan Rasha. Yayin da ake tunkarar zaben, Rasha ta ƙara matsawa Armenia lamba ta fuskar tattalin arziki da siyasa. Sojojin Amurka sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa guda biyu waɗanda ke ƙoƙarin kai hari a mashigar Hormuz, duk da cewa akwai yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙasar da Iran. Wannan na zuwa ne bayan har-haren da Iran ta kai a ranar Asabar kan ƙasashen Bahrain da Kuwait. Tehran ta ce harin ramuwar gayya ne kan har-haren da Amurka ta kai a baya kan cibiyoyin tsaronta da ke gabar tekun ƙasar. Amurka kuwa ta ce matakin nata wani martani ne ga har-haren da Iran ɗin ke kai wa jiragen ruwa da ke wucewa ta mashigar ta Hormuz. Rahotannin kafafin watsa labarai na Amurka sun ce sakataren baitin malin ƙasar Scott Bessent na nazarin yiwuwar amfani da kadarorin Iran da aka toshe domin biyan kuɗin barnar da har-haren Iran ɗin suka haddasa ga kawayen Amurka na ƙasashen Larabawa a nan gaba. Rahotannin waɗanda ba a tabbatar da su a hukumance ba sun ce Scott Bessent ya kuma umarci wata tawaga da ta tantance kuɗin gyaran barnar da Iran ɗin ta riga ta haddasa.
4: Iran has recently called on the US to unfreeze more than $20 billion.
0: Wakilin BBC ya ce Iran ta buƙaci Amurka ta saki sama da dala biliyan 20 na kadarorinta da aka toshe a wani ɓangare na yarjejeniyar zaman lafiyar da ake son cimmawa. Wannan shawara na da alaka da wasu tsare-tsare da aka taɓa gabatarwa na amfani da kadarorin Rasha da aka toshe wajen biyan kuɗin sake gina Ukraine. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mahukunta a China sun ce za su caje tabaran duk wani ɗalibi da ke shirin rubuta muhimmiyar jarrabawar shiga jami'a ta ƙasar da zai sanya kafin shiga ɗakin jarrabawa a yau Lahadi, domin tabbatar da cewa ba irin gilashin nan ne mai amfani da AI da zai taimaka musu wajen satar amsa ba. Wasu daga cikin irin waɗannan tabarau na iya kasancewa ɗauke da kyamara ko intanet ko ma AI. Kuma larduna da dama sun ji gargaɗin cewa za a ƙara tsaurara bincike domin gano duk wanda zai yi yunƙurin satar amsa ta wannan hanya a jarrabawar. Duk wanda aka kama zai rasa dukkan makinsa na jarrabawar. Jarrabawar shiga jami'a ta ƙasar dai ita ce mafi girma a duniya, inda ake sa ran kimanin ɗalibai miliyan 13 za su rubuta ta a bana. 'Yan sanda a jihar Ohio da ke Amurka na neman wasu mutane biyu da ake zargi da harbin juna, lamarin da ya kai ga jikkatar mutane 12 da basu je ba basu gani ba, inda yanzu haka biyu daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali. Mataimakin shugaban 'yan sandan birnin Toledo, Joy Hafnan, ya ce rikicin ya faru ne a kusa da wani wuri da ake gudanar da biki a gefen hanya jin karar harbe-harben ne ya sa mutane suka fara guduwa domin neman mafaka yawancin waɗanda suka jikkata yan shekara 16 ne zuwa 61 kuma ana saran dukan su za su rayu to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC To yanzu kuma sai rahoton da muke tafa da su a cikin shirin kafofin watsa labaran Amurka kamar yadda aka ji a labaran duniya sun ce sakataren Baitul Malin kasar yana tunanin yin amfani da kadarorin kasar Iran da aka toshe wajen biyan kudaden gyara barnar da aka yi wa kasashen Larabawa kawayen Amurka a yankin gabas ta tsakiya sakamakon har-haren Iran to sai dai babu tabbaci a hukumance daga Washington ga rahoton da Raliyaz Bayrut ta hada mana
5: Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce watakila sakataren Baitul Malin ƙasar Scott Bessent ya ba da shawarar a yi amfani da kadarorin Iran da aka kwace wajen biyan duk wata barnar da za a yi wa kawayen Amurka a yankin Gulf nan gaba. Rotini sun ce wata tawaga za ta yi nazari kan kuɗin da za a kashe wajen gyara barnar da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa na Iran suka aikata. Ga dukkan alamu dai shawarwaran da aka bayar an dauko su ne daga shawarar da aka bada a baya akan cewa za a yi amfani da kadarorin Rasha da aka dakatar wajen sake gina kasar Ukraine a baya-bayan nan ne Iran ta nemi Amurka ta mika mata kadarorinta da aka yi kiyasan darajar su ta kai dala biliyan 20 a karkashin wani bangare na yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen biyu a wani labarin kuma rundunar sojan Amurka ta ce ta harbo wasu jirage marasa matuƙa biyu na ƙasar Iran a mashigar Hormuz duk da cewa yarjejeniyar tsagaita bude wuta da aka cimma tsakanin ƙasashen biyu na ci gaba da aiki al'amarin da ya zo ne bayan jerin hare-haren da Iran ta kai wa ƙasashen Bahrain da Kuwait a jiya Asabar Iran dai ta ce harin martani ne ga hare-haren da Amurka ta kai wa cibiyoyinta da ke sa ido kan jiragen ruwan da suka ratsa ta mashigar Hormuz
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya, ƴan bindiga sun kashe manoma akalla 14 da ke shuka a gonaki a wasu har-harar da suka kaddamar a garuruwa kimanin 7 na yankin karamar hukumar Isa da Sabon Birni a jihar Sokoto. Ana fargabar wannan al'amari na iya hana gudanar da harkar noma bana a yankin idan har ba a dauki matakan tsaron da suka kamata ba. Honorable Muhammad Sa'idu Bargaja mai wakiltar mazabar Isa da Sabon Birni a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya ya yi wa Awwal Ahmad Janyau karin bayani kan wannan batu.
6: An samu ruwan shuka a waɗannan ƙananan hukumomi namu a gabatin Sokoto gabaɗe. Kuma abin da ke faruwa barayi sun fita suna kashe mutane a lokacin da suke shuka a gonakinsu. Jiya Asabar daga wata sun kashe mana mutum 14 a yammacin Isa. A garin Tidibale, Mansalawa, Tsaro, Kaddawa, Masama, Tawankatawa, Gidan Nagora.
7: Duk anan aka jimilla aka kashe mutum 14 ko kuwa an kashe mutanen duka wuri
6: ɗaya. A jimilla. A ƙauyuka duka aka same su aka kashe suna shuka a gonakin su.
7: To a harin ranar Juma'a fa.
6: Sai wannan na satin da ya wuce ne jiya aka kashe mutum ɗaya a Adamawa. Satin da ya wuce an kashe mana mutum hudu a Dan Maliki. Inda wasu na asibiti kuma an doke wasu.
7: To kamar yanzu wanda mutane nawa aka doke kila ko kana da adadin ko jimillar su.
6: Hagga yanzu ban iya baka bayanin yawan mutanen da aka doke. Don har yanzu barayin nan suna nan cikin dajin nan suna jiran mutane su kashe su.
7: To ba jami'an tsaro ne yankin?
6: Jami'an tsaro ko da yaushe ina faɗi suna yi wayin su. Gwamnatin jiha kuma tana yi wayin ta. Amma muna buƙatar ƙarin jami'an tsaro a ɓangaren nan namu a gabacin sa. A yammacin Isa da Sabon Birni da kuma gabacin Sokoto gaba ɗaya wanda abu ne wanda ba na gida guda bane ba na gari guda bane kullum ne gwamnati tana yi wayinta amma still muna neman ƙarin jami'an tsaro da taimaki mu da nuna sojoji da gabas da yamma na waɗannan ɓangare namu ga abubuwan da ke faruwa tunda abun ya wuce wuri.
7: To kamar honorable wanda aka sace maza ne ko ko har da mata?
6: A ban iya ce ma ga yawan su tunda yanzu abin misali ya yi abu ne na dare.
7: Ba ku ida tantance adadin
6: mutane ba tantance ba eh ba tantance ba har yanzu waɗanda a asibiti.
7: To yanzu me buƙatan ku musamman da yake ku ne ke wakiltar mutanen yankin?
6: Alhamdulillah buƙatan mu har yanzu kiran gwamnatin tarayya a ga zaman da jami'an tsaro a wannan bangare namu. dan kasan mu noma an ce baka noma kafin da noma an kalbe ka kenan an ce gobe kada ka koma don haka muna neman agajin gaggawa da jami'an tsaro don Allah wannan bangare namu shine bukatar agaji na jama'a da jami'an tsaro
0: Honorable Muhammad Sa'idu Bargaja kenan mai wakiltar mazabar Isa da Sabon Birni a majalisar wakilan Najeriya Tuharin zidai kan batun tsaro a Najeriya ranar ƴan sandan ƙasar ta ce ta samu nasarar kama wasu mutane hudu da ake zargin suna cikin ƴan bindigar da suka yi yunkurin kaddamar da harin da ta dakile a garin Biyaji dake kusa da Kubwa a yankin karamar hukumar Buhari dake babban birnin ƙasar Abuja ranar ta ce ta kwato bindigogi biyu kirar AK-47 da harsasai mallakar maharan sannan kuma ta kama wata mata da ake zargin tana samar da harsasai ga ƴan bindigan Ahmed Muhammad Sunusi shine kwamishinan ƴan sandan birnin na Abuja ya kuma yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed karin bayani
2: zuwa ga yanzu dai mun kawo mutane wajen mutane hudu mun samu AK-47 guda biyu kuma ya cika a yayin da muke arangama da su kuma mun samu mai ba su alshashi wata cikin macece ita ma mun kama saboda haka yanzu dai zaman lafiya tsaro da zaman lafiya ya koma wannan guri babu wani matsala
8: to wani karin bayani zaka yi dangane da aukuwar shi wannan hari na ƴan bindiga a garin Biyaji na yankin karamar hukumar Buhari a nan babban birnin tarayya Abuja
2: gaskiya babu wani hari a ranar Alhamis da ta gabata nan wayewan garin Juma'a sun zo ne zasu diba mutane da muka samu labari shine na jagoranci yara na muka je gurin muka dakile wannan al'amari kuma ka samu nasara kamar yadda na bayyana da kama waɗannan miyagun mutane wasu daga cikinsu da kuma alshashai da bindigogi da muka samu muka karɓo daga gurinsu to yadda abu yake ciki kenan kuma yanzu alhamdulillah mutanenmu suna can har yanzu an samu zaman lafiya a wannan guri ne
8: amma kuma wasu rahotanni na cewa maharan sun kashe wani mutum ɗaya ɗan sintiri kana suka tafi da mutane hudu har da wani pasto
2: to maganar da kashe wani da kuma ganin ɗaukar mutane hudu da pasto ba a wannan rana ya faru ba wannan abu ya riga ya faru kwanaki can da suka wuce kafin ma labari ya zo ya kai mana saboda hakan nan a wannan rana da muke magana mun je ne mun yi kwanton bauna muna jira za su shigo kuma ba a ranar kawai muka je ba yara sun je sun kwantar bauna kwana da kwanaki sannan suka shigo a wannan ranar shine Allah ya ba mu nasara akan su to kaga ai ba rana ɗaya bane ba ran da muka je ne wannan aukuwa ta faru ba
8: to waɗanne matakai ake ɗauka don ganin an magance sake aukuwar irin wannan hari a yankin da ma sauran wasu wurare na yankin babban birnin tarayya Abuja
2: lalle mun dasa mutanenmu a wannan gurin suna sintiri a wannan gurin ko a gurin kadai ba har da wani guwa na ke shi bagalakwai da ire-iren guraren nan saboda yanayin da muke ciki shine wannan bata gari suna shigo mana daga wasu jihohin so dukkan wani boundary tsakaninmu da wannan jihohin mun sassaka mutanenmu su kasance gurin duk ran da za su shigo mana insha Allah za su ci da mu ne a gurin sai in yazo mu yi alangama da su to kaga wannan yadda muka fara yin shi zai ya dawo da zaman lafiya a wannan gurin kuma haka za mu dore muna yin shi ba za mu bari su zo su shambace mu ba ala kulli hali muna shirye muna jiran su sai dai kuma muna kira ga jama'a su ba mu bayanan sirri da suke samu tunda suna hurɗa da mutane in suka ba mu kaga sai mu iya taimaka saboda aikin nan ba na jami'an tsaro ko ƴan sanda kaɗai ba ne har da kuma al'umma kuna da naku rawar da za ku iya takawa a samu zaman lafiya ga baki ɗaya kuma cikin wannan rawar shine da ba mu bayanai na gaskiya ba bayanai na kan kage ba wanda za mu yi amfani da shi mu samu mu daƙile wannan al'amari ga baki ɗaya ai ku sani wannan abin da muka yi bisa ga bayani da wani bawan Allah ya ba mu ne mu kuma ba za mu kira sunan kowa ba ba za mu kuma ce ga wanda ya ba mu wannan bayani ba cikin sirri ne haka kuma zai kasance
0: CP Ahmed Muhammad Sunusi kenan kwamishinan ƴan sanda na yankin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya to yanzu kuma sai filinmu na taba kiɗi taba karatu
9: To masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu mu da sake kasancewa da ku cikin shirin taba kidi taba karatu a koda yaushe sunana Umaima Sani Abdul Mumin kuma yau ina tare da
10: Haruna Ibrahim Kakangi
9: Barka da sake dawowa
10: Barka da Umaima
9: To Kakangi yau daga cikin labaran da zamu soma na san in ma na tambaye ka zaka ce in soma dan haka kawai bar in soma
10: to dama yake kike kika jawo ni saboda haka ke zaki fara
9: ka bani feeling kenan to abin ne da ya shafi ku Rijada, ka san rijada sai a hankali maza ba?
10: Maza mutanen mu.
9: Mutanen gaskiya ka.
10: Mutanen mu ne ko mutanen ku?
9: Mutanen mu duka. Ya za a yi ai rayuwa haka take sai da ku mu sai da ku.
10: To shikenan.
9: To wani mutum ne
10: ba mu labarin mu maji.
9: To wani labarin mutum ne in ga ya maka a Pennsylvania.
10: Amerika kenan.
9: Eh kasar Amerika ya shiga wani yanayi na takaici da kunci da bakin ciki. Saboda matarsa taji ta shigar da karan cewa za su rabu tace ita
10: ba ta shiga
9: da zaman auren ba yawa to ai ba ma wai abin da ya zafi bane ma tukunna ma zaka tambaya ka gane yau da gobe sai Allah wani sa'in ka san mata in aka tashi wani abu maybe ya sha shiga tsakaninku in kaka ji kana da damar da zaka iya cewa in ka gaji da aure ko ba haka bane
10: amma hakuri yafi
9: hakuri yafi to amma shi wannan mutumin saboda bakin ciki da haushin kawai ya zuwa ta da matana suna zoni lafiya shi da iya sanin sai san ba su da matsala ko bai ma san me mata ba amma abin da ya sa labarin sakin su ya ja hankali shine inda mutumin da ya fishi kawai sai fice daga gida bayan matar ta faɗa masa cewa dalilai su rabu a je kotu a raba auren kawai sai fice daga gidan yana fice daga gidan sai tafi club irin wurin
10: mashaya din
9: mashaya da wurin kida da rawa yaje sai tatar in ga maka ya shagiya ya tatar kawai sai taho gida yana zuwa gida kawai sai je karbo excavator irin motan nan
10: na katafila
9: katafila kawai ya dauki katafila ba sai
10: ya shiga gida ba matan ne ko kuwa
9: inda kwashe kayan ne ba ai da sauki kawai yaje fara rusa gidan su kuma fa in ga maka mata fatana da yara guda biyu mata kuma ji suna cikin gidan amma saboda bakin cikin ta ce za ta raba da shi kawai sai ta fada katafila an gaya maka wannan mutum
10: amma bai yi mu kungiyar adalci ba kin san kungiyar mu ɗan maza muna akwai zuciyar mu akwai karko akwai juriya
9: Allah ka bar soyayya kawai bar wannan magana to wannan mutumin da aka bayyana sunansa da Eric Pesza dan mai shekara 48 abin da yayi irin ya gigita mata ita kanta ta tsorata ta san cewa tabbas in ta fada mai su rabu ba zai ji dadi ba amma bata taba tunanin abin zai kai ga yayi dauko katafila ya zo na rusa gida suna ciki ba
10: ni karan kaina ban taba zata zai haka ba amma duk da nan san yanda soyayya take amma dai
9: tace ita abin da mata mamaki shine kawai saboda ta ce ku rabu sai ka je gidan kuma gidansa ne gidan kansa kuma sai ya zo ya dauko katafila gashi da ƴaƴansa bai tunana ƴansa ba kawai yazo zai rusa gaba ɗaya kowa a yi ta kare yake nufi ko me bai ba musani ba
10: Allah dai sai bai gama rusawa ba
9: a ga sai bai gama rusawa ba yana fara rusa gidan nan da ta iske ta ga cewa eh mijinta ne fa ga abin da zai kawai sai ta yi maza sai ta kira 911 wannan numban gaggawa ne da ake kira
10: ƴan sanda da za su kawo
9: dauki ƴan sanda nan fa aka zo wi in gaya maka aka zo aka kawo musu dauki aka zo aka ce su dan da basu zo ba Allah kadai san me zai faru aka zo aka kama shi kuma inda ya fara rusawa irin wani bangare ne na gidan amma yanne yanda ya amfani da katafilin gidan ba zai zauri ba in suka tashi iya zama a gidan komai wata rana gidan na iya rushewa dan haka ba za su iya cigaba da wannan zama ba kuma shi ma mutumin saboda abin da ya ance gaskiya bai kyauta ba duk da yana cikin yanayi ne na maye amma dai bakin cikin rabuwa da matarsa yasa yaje shayi giya kuma yazo cikin rashin hankali zai wannan abu an kama shi ɗan sanda sun ce dole ne ya fuskanci hukunci
10: to ita za ta yi mishi ko ta yafe mishi su dawo su cigaba da zaman aure
9: to kai mutumin da zai je shi zai rusa gida daga ka ce ba ka san shayi to su dai suka sani
10: ban san ba soyayya nan fa irin nan in baki ba sai rijiya
9: kakan mamakin su zo su daidaita ma ba ma aurata bane kuma da ƴaƴa a tsakanin su
10: wallahi kuwa wata rana kila sai mu ji labarin sun daidaita
9: to in dai muka samu labari muka ƙara bincike to sai mu
10: dan bada bahasi ne daidaita gaskiya saboda na ji mishi tausayi gaskiya
9: wallahi kai kalan tausayi
10: kin san heartbreak ba dadi
9: a ba dadi
10: ba dadi
9: an taba maka heartbreak ne
10: a bar wannan magana shi kenan bari ni ma baki labarin wani labarin na aure amma shi to shi ma din wannan dai gaskiya ba wani dadin ji gare shi ba ya ma fa naki rashin jin dadi to wannan wata mata ce kin san a India kin san mata ne su suke biyan maza sadaki
9: kwarai kuwa
10: ngane a Najeriya kuna jin dadin ku kuna shagali
9: to amma ka san Indian da yake su suna da irin me zance ne kabilu daban-daban zance ne
10: isa da kabilu daban-daban
9: kasa da kabilu suna da Tamil suna da Sinhalese addinai da irin daban-daban
10: to su dai wannan karan aka zo aka yi aure ne kin gane tsakanin mata da miji kuma abin da fi ƙara jin hankali shine ita matar da aka aura irin sarauniyar kyau ce a da irin ta taba cin sarauniyar kyau sannan kuma tana dan yin yan fina-finai haka bangaren abin da ya kara jan hankali shine hada sarkarta aka hada aka ci mata mutunci aka cisguna mata ba cisguna mata kawai akai ba har kashe ta akai dan da kawai wata rana aka waye gari kawai sai aka iske gawarta kuma sai mijin ya gudu so ita wannan matan ita ce ita sunanta Tuisha Sharma sannan shi mijin nan nata ma fa lauya ne sannan surukan nan wato matar maman shi kenan maman mijin ita tsohuwar alƙaliya ce amma an ga ya miki didda haka suka hadu
11: sun san shari'a sosai
10: sun san shari'a
11: kuma suka kashe ta
10: to zargin da ake yi kenan gaskiya saboda an yi bayanin cewa da matan bayan auren haka da ƴan watanni kamar zuwa wata biyar haka sun fara kwazabar ta suna addabar ta suna hantarar ta
11: akwai rashin jituwa kenan
10: ta kawo sadaki ta biya sadaki kaza kaza da sauran sadakin da ta biya bai isa ba da sauransu sannan ta zo ma ta samu ciki ta samu juna biyu ta samu juna biyu suka zo suka zarge ta suka ce ai ba juna biyun shi bane
11: ikon Allah saboda kiyayya
10: eh to shikenan dai karshe dai ranan aka zo aka iske gawarta da mijin da uwan mijin da aka kai su su abinda suke cewa wai ita ce ta kashe kanta wai cikin ma ita ce tace ba ta san cikin sai suka ce ai tana da matsalan tabin kokolwa amma me kai shi ya gudu
11: bashi da gaskiya
10: to
11: kuma ma ta kashe kanta ai shi ya san
10: wani gari ba aka kamo shi ba ƴan sanda
11: sai ka mu shi da gaskiya
10: sai ka mu shi yanzu aka dawo da shi yanzu dai ita dai ta rasu an kona ta kin san da ba konawa
11: kona suke
10: saboda haka an kona ta ta tafi amma iyalanta sun ce ba za su yarda ba sai an bi musu haƙƙin su su kuma iyalan miji sun ce ita ta kashe kanta tana da tabin hankali to yanzu dai ana giga ba a san yadda abin zai kasance
11: mata suna ganin kansu indiya kana ganin abubuwan su ba dadi wallahi da kai magana aure baka san me ya faru ba kakan ka sa makon da ya gabata ka kawo mana labarin tsuntsaye ta
10: tabaru
11: yanda suke gane wurare da suke gane gida da sauran su kwarai kuwa fa
10: ko kin samu kiwon tantabara ne
11: wato akwai wanda ya saurari shirin ne sai ya turo da nashi labarin nace to gaskiya ni labarin ba ni kadai zan sha ba kuma zan zo kai ma zan baka kai ma shi sunansa Jibrin Dahir Haruna mazaunin wai karamar hukumar Sabon Gari ne a nan Zaria
10: kenan a Najeriya kenan
11: a nan Najeriya to labarin da ya bare shine shi ma yana da irin tattabaru haka guda biyu wanda tun suna irin tun da aka haife su aka dauka aka bashi
10: irin aka bashi kiwo kenan
11: yayi kiwo haka irin yayi kiwo da haka sai ta fara
10: shigiransa
11: sai surga haihuwa ashe ka gani sai ta fara shigiransa to da ya tafi da shigiransa bayan sun girma kenan sai zo ya fahimci cewa ai gaba ɗaya maza aka bashi sai zo gane cewa ba aure aka bashi ba dai zo gane ba aure aka bashi ba sai ya ce to bari ya maida a gidan
10: ya
11: maida wanda ya bashi in ya so idan nan gaba aka samu aure sai a bashi aure shi yafi son aure ne yafi son su riga haye ya fa haka da haka da ya dauka sai ya maida inda aka bashi kuma ya ce fa ba unguwa ɗaya ba da nisa ka san da unguwa ɗaya ne za a ce
10: sun girma ya yanka kayan
11: can wata unguwa da wata unguwa unguwannin suna da dan nisa tsakanin su sai ya maida to da ya maida kowane juma'a kuma yana zuwa irin unguwar da ya maida kuma a ne yake sallan juma'a to idan ya je yakan ga ƴan tattabarin haka suna wucewa wani lokaci ma sukan zo irin su dan wuce ta gaban sa irin sun gane ubangidansu
10: saboda sun saba sabo
11: ashe ka gane saboda sabo kawai wata rana sai aka samu aka si sai ɗayan mota ta buge ɗaya ɗaya daga cikin tattabarin kenan to bayan mota ya buge ɗaya daga cikin tattabarin sai ya rage guda ɗaya kawai wata rana ya ce yana zaune kawai a gidansa ikon Allah ko ba sai ga tattabara
10: ɗayan tattabaran mai rai kenan ko mararan ne
11: ya dawo sai ya dawo da aure sai je aure sai dawo
10: kanga ta tabbata ne yanda tattabaru suke gane
11: suke gane wuri suke gane gidaje kuma suke gane iyayen gidansa ba da hanya
10: kanga
11: kawai gaya maka kawai yana zaune ce wallahi sai ga tattabara ya dawo masa kuma irin da aure irin ta je ya aure ya dauko matarsa suka dawo
10: ko daga ina ya dauko yayi auren oho
11: yace shi dai abin ya bashi mamaki matuka da yaji muna batun tsuntsaye da tattabaru yace to shi ma ga labarin sa nace to bari in zo in gaya maka labarin ka din da dai wannan binciken nan ka nace sai dai kun sake mana binciko ku gano ta ina suke gane abubuwa da hanya
10: to sai dai ganewa gashi ran ma shi ma yanzu ya tabbatar
11: gaskiya
10: sun gano to shikenan sai mu ce Allah ya Allah ba da zaman lafiya tunda sun yi aure
11: a haifafa ba masu albarka
10: To daga batun tantabara bari mu magana wata tantaba wasu tantabarin amma jirgin sama ne yanzu tunda su ma tashi suke kaman tantabara to jirgin sama ne in ga ya miki aka samu matsala jirgi ya tashi daga Amurka zai tafi Spain kasar Spain kenan kin ga tafiya ce mai dan nisa ba laifi jirgi ya nausa ga ya miki jirgin yayi tafiyan sama da awa 4 sai jirgi ya juya ya koma Amurka. Tiriba fa a ce jirgi yayi tafiyan sama da awa 4.
11: Gaskiya.
10: Amma kuma ya juya. Kin ga zai saki tafiyan wata awa 4 kenan da yan kai kafin.
11: Wani ya tunani me ya faru?
10: Ai ko dole akwai babban dalili.
11: Kwarai kuwa ai ba karamin dalili bane da zai sa jirgi ya koma.
10: To shikenan to shi dai jirgin da ya juyo ya dawo ya koma ya sauka. Amurka a garin New Jersey. So da yaji ya sauka sai aka tambaya to lafiya? Sai suka ce to ai akwai wani matsala ne haka na kamar matsalar tsaro abin da ake ce security problem so akwai matsala ta tsaro ne so shi yasa jirgin ya dawo ha to wani irin matsala ce ta tsaro aka ce dai to sai an bincika aka bincika dai da sauransu dai kai karshe dai abu dai ba a gano dai abu babu wani abu da za a ce

0: ai abin da ya faru shine wai duk wani daga cikin
1: passenger
0: ne yake da abin shan sauti wanda aka sa masa suna bomb. To kin san yanzu jiragen zamani da an shiga yawanci ana kunna waye saboda mutum ya samu internet dinnan da zaka yi abin nan. To ka kunna kaga bomb.
1: Sai an kalle tashi.
0: Ya tashi. Sun ma mutu gajir sun ga bomb. Sun ga bomb.
1: Ko ka sai kawai daga gani an rubuta bomb a waya.
0: Da gani an rubuta bomb a waya to wani zai ta akila. Wani bomb ne mai bluetooth.
1: Ai da gaskiyar su wannan zamani ai wallahi da gaskiyar su sai ai bomb mai bluetooth mana me ba za a iya yi ba.
0: Ai ko dai. To amma an gano cewa abin na wani yaro ne ma amma ya sa ma
1: suna abun
0: speaker bomb
1: ke
0: san irin wannan last speaker yanzu zaki ga ana junawa sai ana kunna waƙoƙi
1: don kaga bomb ai kaga ba za ka ce zaka juna ba
0: ai nan to ina ga wayan da yake nan amma kuma ga abin da ya jawo
1: kuma ka san ko a nan wuraren ana samun waɗanda idan suka na da irin wifi din nan suna saka irin sunan da kana gani ma ba za ka ce za ka yi
0: ai da yawa yanzu zaki san sa mishi su virus
1: ko a ce virus to yanzu Allah kaga virus ina za ka shiga
0: saboda kada ka shiga
1: to ina ga saboda yanayi na lokaci a nan zamu dakata Haruna Ibrahim ka kange muna godiya kwarai da gaske Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa sai wani lokaci idan Allah ya kai ni.
2: Tuma sauro sai ku garzaya shafinmu na internet wato bbchausa.com inda za ku sami labaran da muka wallafa. Babban labarin muna yin ƙarin bayani ne akan yadda 'yan bindiga suka kashe manoma 14 a gonakinsu a jihar Sokoto kamar yadda muka kawo muku rahoto a dazu-dazun nan. Sannan a fagen kasuwar musayar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai Arsenal da PSG na zauracin Gibbs yayin da shi kuma club ya ce baya son ya yi aikin koci a wata ƙungiya. Sannan akwai wani labarin har ila yau na yadda ƙasashen Afirka suka fara sayan jirgin wato SU-34M na Rasha. To ko menene hatsarinsa za ku iya samun ƙarin bayani. Sannan akwai kuma wani labarin mai taken wane ne Muhammad Minshawi makarancin Ƙur'ani mai matuƙar alkunya. Har ma da wani labarin mai taken Iran ta yi barazanar rufe mashigar Hormuz gabaki ɗaya. Da masu sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin a gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.